Nas ni nyina mudi nyamya kan wa kan o. Me kai se bre bi so enne ba Jonathan Israel for kokon ne kon no be ye din. E ma na na so ye mampan ni wi. Nyamya ni ne ba Jonathan so wi na ya wo sem pa pa pa pa pa pa. Na adan yunde pa ne bo Israel. Brasso wi ene busiafo bebre wu afa to se so abusiafo no wo ndodo de adwane. Na that time ya wo mafibo seta make na semiam na nyamfie bese num. Obi o be 5 years or bajeje for or nurse ni ohwe no. E ba sa ye tam na adwane. Ye dine bo ho. Mane na nyina sensene. Demu wadwane yakoba ne wadwa e wo lodi ba. Sha baby alive ni namo. She saw bani Jonathan. Jonathan bani Mephiboset. Iti anye biya sa niye ma kosa di e kona. Kina naso wuya. Jonathan bedi adie. Jonathan wuya Mephiboset. Beye mampanyini.